si tus nalo nalzo cham nengi mi wak nagari uchuk ngati se ufri filal dan. Nyere na narfa naga bardo na banchad na charakun na fikir chuk ngati kagwe filal dan. Di dunyaya chine anchan na gope garchu yoda kwangi zeruk

suyun na bongo si bongo suyun na angus frakwa pshadin la se nazbeka kere fase krusena skune de manna kafan po sagsiz bet baduri shokhmana se anu turu tama brusena ngati nang kamana norzan na sakyan nargasha sarkunna chi

dilasi gyut pa bya se ngon ma mi yan pag zi su chik song nar ta na bya bya nap su ru ben chi vda se na Lerga khan samba byo si nas chi gi fan khe gere dyamet pi dunya lasi ka che frasena Lerga khan samba byo si nas chi gi fan khe gere dyamet pi dunya yi lasi ka che frasena Gola nakhmang moltane haske nasi ta evni fyashka nikayot bi khachun sa rasena Sun e dukh fi sachi fan khel che nasning na migi nye spon chogi khurpo amali na nu kyung en chis kese na Suna su chik na chigi

Suna su chik na chik yik samba na kuk kul tsa mi chik pu nga dangi pak zi ku chik samba bya sena. Kaigi pak zi shina in pak samed bancha di de choni chara si cha sena. Dekas ning su di kayot pu nik samed duk nare in pa nga ti chew nuhi na su pa to sena. Kaigi evni ayib gang mafyung edecekse susayir beki ayib kunnez basena. Kyangi si joharu asidi dünyayı lasika adna nasijak çik sirbi lukla brasika. Ere şak meçila lus nazgola kaston pu profena nasika. Çogur gelfe hagi şak in kyangi zerstons çişuk.

0: tabar goshin gas vasing ati di biosong sumistrung lux luso kong lus panangati maholi tawazon po barabar lusok diskolaji as nulla
1: marshe ju ngas dana prin pulep ju ju ki ngatang sari khalen ngatang haju ngatang ashraful makhluqat zara tangatang insan la haju ngates jitna ngatang adiri dunia pika ya ngatang di kudrati di mahol pika jitna ngati ngati haru tanju utna barabar chiu ju di biol sons ne haru ju ngatang chik chik ngambu bai chara na ngam mo zindagi bal na ka to ngati di mahol pur gela ek tarika chika balance tarika chika dulchin ju isile ngati khak pudun ki ngates ngates di kudrat po ngates respect bar goshin izzat tang mar goshin ji janwar ne ngates ho ang tahaffuz tang mar goshin khona mo ngatang bai chara na ngam bu duk par goshin khong dushman chmin de haju tam chik las min du ju khong biol songs ka to kasena sam se khoi function min du ngata adiri mahol postul bat pito ngati diri ngi ngati la sunis ngati yo mod pi ngati tus po ngata nga research ha chinju ki ga sox ngata tu shil dan chinzi tu ngata diri ngi bat pila sun ba yo pila suni ka ngate snanga tang se bar go chinju ki ta ki ngati yo mod pi future po ngati yo mod pi generation la ikas gela khoang chi thop tuk mahol chi thop tu ju yang zer na ju di biol son sun mana zaruri in ju khos ngati nature po ngati kudrat po ngati zeste ek khos sihat man ek kudrat khos ngata muhayya binduje binduje jese ki ngata di bi biuni mana las kha khachik dukha ju khos ngata nga di di ngata nga cham chik nature anu khong yani ki las puga chuks ka tuduk zer na mana hispa ba se zer na khos chi bindu ju vegetation and plants growth yang madad bindu kha ju pollination zabad de ngate sunse sunse de tongzen izer na sunse sunse de birds sun izer na khos de madad bachin su ju ha ju son ek jay kana dusra jay ka khire khon sam chillas min du pollination process pi waji ka khos plants growth yang madad betang ya bahut sare jangli janwar ni for jangla tun zinda jaga tang ju ha ju insan ang de na chok khon ka pura depend lu se tang ata saf sutra mahol jin na chui gin na zan jin na tong ata insani ka de na khak pu du ju ki ngatang hamesha khong na ngam bo bhai chara na ngam bo cha khong na te sung lux ba cha khong khong i duk pat pi na ngun khong duk pat pi zan in na chin na khong ang gel na ngam bo zindagi ba khong agar mahaya na te cha chu na nga ta nga yang nga ta nga faida ju nga ti mahol po nga ta ar gel lu shin ju bashis
0: ka sa ju ir man ar de momol sa ju akhir pi ka ya na yang respect ko ju thering mazare di ar di ar rin tho chen wax na na wa fin se akashwani kar gel studios ki che se fila ya ra ju thering mazare ju
1: bashis ju yan ta ju thering mo wasalam alaikum
0: Anati sonyambo drinks science program ye waks but hamathon indu krutyang ma jaga di anta drinks program pur demo chori di kana fan khile ne duk tuk nan me chan med lusna yong med pitu sonyanu ki yang suma khatu shikuri anta ne bu thukcha de man punga izin chas de boz ya ju khoda nar samani faqre